0: 88, 100% mata air alami.
1: Tong ka mana-mana?
2: Nya, tong ka mana?
1: Mending dangu kendah lihat Tatar Sunda di sarangan ku Teh Amalia.
2: Sarang abandin.

0: ano, umiwan natin. Exacto. Yan na sakit to. Wala rin. Yan na pa rin. Tinga man, eh, pareho. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dano, do
1: ay, mama. Bayakwas mo na, bayakwas mo na.
0: Mamabayo, tigamu, umiwan na.
1: O, na, abis wak mo niya. Bakit sana sa dahadis niya. Pantong radio.
0: Nakanaklangan niya. Dari, pumago. Go, go, yang meong.